0: Your internet says hits for all. This is All Hits 24.
1: Ayon sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang naturang pagsabog ay nagmula umano